0: Akso hurak shrak balik angkel
1: Ban kesinko
0: Akso kangkelak utso ikan Ban tiyo sa pirakwa satkanak isak kikin Ban tiyo sa komon so nangayakwan.